0: sabi ko nga bing kano hazo i-oy tando no sinduahan ginabo ko. Hazo di Wendy Rudolph. Ang pagudi auzo ko hiu diaw di Jared J. Lansing. Hazo nga bino tipliton bahong nga padan hansan na his ginabo. Ano ba yun na kaswang tako na da jam ka baho? Tahuminit na di da dong usvabid pagunta ko. Katiyambusan na magkinango hozo di da ton si zam nga padan. No tip di ton si zam nga padan. Iti hozo di ton si zam nga padan nga kahahangad nagi tapinay. Adi pagunta pati yambusan ko, kinawa pahay di tiya.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno Hurix gamat in store ngabi farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Wakinangaw no, hozo di taun si zam ngapadan.

0: it kosoy man bos kadazan no ikot vinasi osuwaw tomoimo.
1: Ata pot tapi aku ngavi katu yang busan nama kini ngau hozo wakul ino titi tahun si zam ngapadan nga om do babay na diti kapayhan ku mentok diezu kokomai diti sasaban sampamagunan duvong ngaybu duvong pedam onom FIFA babay no kita diezu ababazan diti spot sasaban FIFA sampamagunan diti ambus doi TV da ikatohuzan spot teko sukan kamay di da RTM mamasano mi bontoh iti tinimungan Great Britain GBR om naki Pakistan om na paguhuanan na da Great Britain da duva tumpos om au panuhusian da Pakistan ay sa patumpos om tadaw bay na panagi tapinay ko di jam kotu dongo suvab piyabanan Ecuador tinimungan I Cote d'Ivoire om nagi Ecuador dai tinimungan F na panga Sweden miyempay Tunisia om Sweden da jam ko opod dong sebab o kita di azu o piyabanan diti dai Patohuzan TV OK om nagi mazak dai RTM click. Jadi om babay no masag meti mibonto a Great Britain duwa tumpos om Pakistan ay sa po no na tumpos tapi na ko ngavi to mi ambus dahit kasi ham kasayimban bos kadasan iti hozo the no tip di taon si samga padan Masilius Alexander hangad ginavo om unta ko payhan tapi na ko I komozon ko na po iti mamasa the spot diti akon ko Bebanan mimbul na hoki. Bebanan hoki mitiambus doid spot kotohuzan sukan doid RTM my click. Iti na po FIFA. Duwang ibu duwang pulum onom na itpihatan do Cote d'Ivoire om Ecuador jam ko po dong sebab di pangai Sweden om Tunisia. Saya Man Bos Kadazan. Koordinasi soal temui mo.

Tapinay ko na bayno jam ko bahu apat ngopod minit na di do dong suvab id pagunta ko pisuvazan na po da radio da itin na kasayman to ko radio don akon ka don kapalintan na au isi ha papaya da timpo tap na itian na po da to ko nga tamay musika papaya da timpo nabay na ti jam kabaw upat ng upad minit nung suvab no kuo azokano sumimba siya suna po dati kaya na sumimba na no kaya suna no kuo maaw tagal sovon ko so tapinay ko nga vi diba po kuang abi duwang upad minit tako dahit ka sa himban tako bos kadazan kano isatan ko siya suma mohis no ginavo hozo ditibay naman tadi Maria Kadaw pavakasok.

kadi ke festa jema kujin taguhi. Kuang habi 4 minit ako pa rin ka sa himbahan, boss, kadazan, dadi, papauni sa da iso ho sa song ko taon pag huwag pupusan ko sa himbahan ako da talaw bay, no? Konsikan, kumadi, nakasimbah day TikTok ba, tabinay ko ngabi, muntak di ako nakatanod, kiba sundayt da pinadagang ko, o gumu nakasimbah, dadi panahod ko di ho iti ho sa song ko taon, hansan na his, ginavo. Dadi kinungo iti, panahod ko di ho sa, mahansan do his ginavo makikino naging ngavi do radio tako sa iman mas kadazan na ikadvinasyo suaw tamay mo na Latifa Gindog adiko pusan.

Tapi naik kong abi hansan no his ginawa no kong the hozo song koton ni iso hozo man tadi Latifa Gindog adi ko pusan ko dadi om pupusan ko na di timpu ko sa himban toko da tadaw bay no miyampay hozo tovi no aduvo hozo misusu iti tabnay ko hozo di Jefferson Jeffrin Sipili o mi Wilfred Datu Wilfred Modulis Sugali Sun Sugali. Jadi kota dan insan po tapi aku ngavi kada hibai tu miang bus ek kesaimban toko di tidak tadau suvab timpu da miang ganti jam kapat tong pun minit min suvab gisom jam kos sizam do ngosuvab balakat tosima mentok betokau toin sanan dan aku pangavi do namot pibabasan.

Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon. 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor nusiyo, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusiyo into rawayaan ngayon. Wangon ngayon ang indang amalasa ra lompor nusiyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusiyo. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan awurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Awal Muharram Kapwa Mal Hijra, Akasib Kapio, Kuna Mahuang Ra Inandingan no Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Intara Mekah Inwaira Madinah. Ito ang ubas ra ulun Islam, angungga ra kayahan ra labi onsoy, apapirot ra pansiluman ang pampahagaan, ang apakasuang ra amalan sunat, hili akalap ra pahala. Salam Mal Hijra, Intara RTM, Teman Setiaan.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw rasiruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

0: Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence.
1: Pagunong itakaon lo na kaili sinumakoy ra kapal man siyab, maruno na iliang takaon no pana nan suway. Ingon lo kaya na kaili ikaw rakasawkan gelora udara, pas sinumakoy ra kapal man siyab. Atan gini gelora udara. Gelora udara masauk pat rasoyo bro angin kini mulau. Kini bit rasoyo bro angin ono na kapajunjung. Contohnya lo, angin inter relayo nak kepajunjung ra angin inter rara pupus. Bal-bal ru landscape rutana ago sena bujuk ang bangunan ngayok mabuli mangulaw rebal kapal corak ru angin. Angin nanta bias sunur sinilang kapal sor raralan ondo naganda.

0: katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi nga mahunara rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, kuno pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amate. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itaway intorang mabulis sa iyo.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rayto katalo pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tao. Suay ito rahino, Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balo nga tao, ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kain sa no ahili, sa tahun 1710 nga pram apat, ng Bayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman limo nga pram duo nga tao, anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia livos apat ngupor nga tahu.
2: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
3: Ano reminder ya jire sinotik tioton ayok ini ngontak ka orenotik.

Dabre ko nga we, kabisan na tatuang kumara ka din sa tanan. Mako na pa tatuang ba na di tatuang di nakaporis-poris dati di talabay na kayo. Apayin ko rin po kalansanan na kanod pinapotos no no no po at winansewang sete ka ibinuro di pompus talabay na. Apo si ko kumadi DJ Dexter minangambalot yung kasalimbahan Boros Murut. Tapos ilomus diti hinsan po miyampay ko do. Sa lined talo jam pagamulutan to ko minimpo ni jam ko siyam. Mampusan na jam ko po dam duha pitang atuong LP Rapi Albinos. Magyambalot-balot to ko. Malis-lis sa ginawa to agumo asinding dat nakulod. Teka pa yung ulod dat atuong ba natin. Pinulod ditambalot to ko. Nung out na tumbaya asinding dit pakyanuan na kayo kada kokaus balan to kasar dit timput-timput to bantol Miguel Tarimo kano dito manod kasalimbahan dito may frequency siya man hapo dam 2.2 FM iti San Notas Katanabon ay patatang ko pamagunan kano dito manod kasalimbahan dito may RTM click tanto na po may dito kasalimbahan miti lombus in FB nagi TikTok sabah BFM bigod kadinek nakaporis-poris na hitid ti DJ ka panong humbog yakin na yanan baham nung asa nang pirumutan jam ko hopod datatuang ukaban ko pamalahawan dat kombolutan it arhian dat pasusuy pason papasusuy dat kasarahan dila mayat ababayan kasarahan apagulo dila makinangot ako dat sinding kapagulo manok singgugulion mantadi Mary Intiang.

Uli kagumin pedo Elpino Pilipino si kasalimbahan toko kasalimbahan bros dusun ni Sabah BFM. Posi ko kumadi wagu nagi katanu do kasalimbahan niti. Kadi Jesus gasing rumasam DJ ka. Pailoon, papailoh ko giam bo tadan na kayo. Hiti akud ko ya hati kanta na kayo. Rumasam pa ng hiti dahay kam ay landed di. Posi ko kapailaan kadi tampinay Xavier Gimbun niti no. Rumasam ndak nakoliud punong hiti dahay kadaw hiti sakit kadaw bahom balay takod montong at kapengatan tongus maninggoro dito pinalabos sa kopisan meteorology Malaysia di jam ko siyam tatuang bayna ko padam limo tulan ko nam duno ribu duno padam monam kapengatan tongus maninggoro dito dito nga kapahampit nagida pagunta ko pagun Sabah piro piro kaya nun dead ponsakid tisan kotonabon ila na po nga ipapar nagi sandakan itongod so ay kawatas pisang puruan Labuan ila at kayanan dat napalabusan dat kapengatan tungus meninggarud ay pinalabus sa kopisan meteorology Malaysia kagirat kuasa at kapo kapengatan diti gisam da jam kaya so minsu suab suab kapodamunam tulan ko nam dona ribu dona podamunam kadilannya udong membakut asar rumasam hiti ka hiti aku melaut ka di Jesus gasing bah kinang hak tako dua kawago sinding id koi hadan di Vivi Vivi cha Vivi ipatan ku inawamu mentadi dudung

Sabrego ben at jam ko hopod data tuang jam ko moduh pagimbolutan to ko amnung harhat kambolutan dit arhian dat maramut dah dit konti umbalan ko dat mamaramit pamalhawan kayo montok papasusui dat kasarahan. Nah, dada mat dat pasusui kasarahan magi negari makinangota ko nagi dat sinding-sinding pamalhis. Aw minsan porhian akun pailo da kayo sinding na padikaw ni ko tatuang bainang na kulud mantad. Pinaulod di tambalut ko. Tambalut sang kerja. Ama na pun dah siwatan dat papaun ni hasinding di kerhian na kayo. Hipakianon na kayo nga kada ko kaos. Nga pagulo marami to ko pamalahan. Kana kinangot ako pa sinding di ti. Osong ulunan manta di Rosario Bianis.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompet montok popo timporon kino manangano insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 dua hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kami senang tatuang daulin hitihid FB. Kadaw senang tatuang tapinay DJ mensanan magkikinaw sa Bob FM. Stephen Lojoyo ang hiti. Kami senang tatuang DJ LPM. Kami senang na ikumat. Insanan tambalot magkikinaw kadaw. Ang kadaw na kalihoy patadpasan nung haran na pasan haran at ungkapan na kayo maya dat WhatsApp id kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo. Haritip malahawan na kita ko balay takod maramit. Hello, kami senang tatuang tapinay.
3: Halo, kopisa na nga nga tuwang kumadiya di JLP.
2: Kopisa na nga tuwang.
3: Dapat tingko na ako pala rin yan kung haram mo nusugot ha sila.
2: Ano gari? Haram mo tiya.
3: Ko na ba di?
2: Ingkura na tinati, rumasam ka pa ingkura?
3: Oo, minagadaw mo tinati at iribay na.
2: Ade?
3: Haray di tako riba ng kapare-pares na nga ay ma. Sa po.
2: Das ko pengangkop.
3: Kani apa to? Kay asapo naman tira sampi di kani apa ya?
2: Oh asapo kay. Ah. Nakaliyo de panang hila sakit kadi Zebia gimun panang hila ay hamba hila bunut tahurikan to.
3: Oh hila na sarko.
2: Baham main na posisya it kasarahan no.
3: Oh haran ni bukas sa kasarahan kuntin. Ani ba ba nga? Ani ba betinga? Kahit susuy ako ni bukal ha kapiyad na nawayan tinga susuy di malahing ko dit ina pa ina pagi malahing ko di lahit pa nga kahit magagasu ba minay kakaila pagasu di ham kahit walu itasu kahit dilad man to ito na may pagasu ham usig na kakadita so di nga bakas kakam ah gaya bakas kadit pa ko kahit kuso di taso di walu itaso mamagusa di bakas nga o ngayon nakakadi susuy di kubongit bakasid gusoan di taso nga kabantal di dat okay kipit ay ko it ku ipaluh de nga adi milahid bakas dat ay gumuli dat imiagal kakadili ang ngirit dit ko de it kubong ipaluhom dia taso ihiri gulo di bakas nga taso hiri dahuri nga taso nga ay inapay tandus deh nga nakotakon ngay na deh dit it makas adit po e bapa ko manuso eh nga haro di songulon dat da ina pa di bakasin na tako no no takon deh di bujak deh nga ako guwi na nga miyaw pa makat dala-dala po ay maningap di taso nga ay giya singap di bakasi taso ka nga. Haro di sa ngulon, kakad. Ngayon ko eh, tibasa ilo. Kakam. Ah, kada na ba nga, tibasa lam. Ah, ano ba? Kapatay na wala bakas lo. Pag-adahe nga. Asang kiwal ka. Isang ngulon. Ha? Ay, kodong kakadawit, dangal daw nga. Ay, taidihit haro kayo dat akorod, tinaydaan at minay sandikot dit bakas minun di bas nga nakatibas ka say kakasid intaluh dit likud di bakas di nga kalopu-lopu nakapakakahit kayuh dit tinaydan daw nga o sungku dit ulun nahirid id ko hiri-hiri bakas di nga nakalagot ka say bakas minun ngokot ya dit tulun nga kinakot na pa di bakas amit tan si dagakod daw ka. Di pa pa ako manusun si.
2: Ikon siya.
3: Diya. To, ko yung banala. Kakadi giyak-giyak siya. Tulung ako na kayo kakadi nga. Nam. Ay, giyapakas di nga. Ah, na di, kalagot di. Ay, nalangkabahan di bakas di. Pahingkakotig ako nga. Ay, saan na guna di? Kansi nagakot di. Tulung dat. Ay, nakakot di bakas dot. Naruta na po. Kakahit tansinig ako dit ko de. Tulun de. Na. Kapatay di bakas de. Pwede patindalo di rin. Kubong. Pwede di hukot ako it bakas de. Ibakas nga. Kahit minanhipikulo dot minuli. Itulun din ako kot di bakas nga binaboh di ta na ko pano ka rin papa ko. Yeah. Ina nagyadyad adu-aduhan kad may panibas sila ba di bakas nga asang kiwal ka gyad eh. Ak barigad di no na kokot di bakas sa ta na lopui kayo tinaydan ko. Ako gyad itulun. Yeah. Ak no na kokot na tulun din minangakan dit daging dat bakasid. Sa hipot siya din minagkubo dit takadod. Naruta atan siya na minan kokoto di bakas ka dit. Papa ko niya. Ay, iriri na ba hit asarahan ko di. DJ.
2: Nalingas si matugya gakad din at nanda.
3: Nako po man, nabagyade, dilipayit. Lain na kopya tinga pinpasi pa ibo pinpasi pa tapa ko minon si no si the head ikadan nila may pagaso delayed pa hasta ang tiwal ka kagahe tulon dat alay damatay la bakas la kaya kuhat ibasa la kam kada na nga patay na balad ha na kung dali la man nila kaso pagi pag tutukay kakagyadit suway kakagyad hirid pako di bakas sa song kokot kokot itasuhom. Mano di bakas sa rilito dat mongokot nga. Kokoton di hirid gulo ko do di tasud. Walo itasum. Tutukay na pagay bakas sa mano kayo do hirid. Hid.
2: Tama kon gya ka itasuhat na kakingkid din.
3: Inamiti ka kagabakas yan, nakakingkid din. Nakakatiga ka di.
2: Nakombal po nakakingkidan na bakas ba?
3: Yan, naman to di. Kada na tulong nililalain ba?
2: Rinagi. Ba? Ba po si Kodi?
3: Harap-harap po ni Dad. Harap na kulod di, sinding dit. Tungkos pamagunan eh, DJ LP.
2: Tungkos pamagunan yan ba?
3: Sinding di sige di sumandak puruak.
2: Asa iri nga harolat sinding dot rumah me ito kita ko pengulod.
3: Bama iri di nga asa dong di kadaw.
2: Bama si kau dia.
3: Bama me galo pa.
2: Nakana posi kau kuma di tapi na itampulan nako paguluh daw minamaramut hitihig konti ito tuwang pa na Jennifer Jane kapasanan tatuang Anita EJ Mirita Mangga kapasanan tatuang di JLP ka hamkambulatan ngay imasa makinang sa limbahan bros dusun imunah kapang aw rumasam hiti manggatal di JLP ka daw sanang naiganta rumasam segmen kasarahan di JLP ka matapot kap ya segmen kasarahan tatuang pa na no kadi Paulinus gente duo di nano nom kon ko duo nano nga duo binabo da minuli kan to posiko Aid Boy, ID Boy ko, Aid Boy. Pinapailang ka sa limbahan mi tilamos diti. Baham kana pagulod harha pamalawan. Ralan pinili numan tadi Owen Jaycon. Sinding patilambos pamalihis pagulod marami ta kap malawan. Ega sa limbahan produsen sa Bob FM sa nang kapya.

0: Bamharo ti pamalahuan tumbaya toko maramit. Hello, kapisan ang tatuang tabinay.
1: Hello, DJ. Kapisan ang andiyan tatuang.
0: Kapisan ang nagi. Sa iti bay na?
1: Thomas, madikakan ng bay na.
0: Ito, mas na bay na. Minagadaw ka ta, Thomas? Anong hina?
1: Minagadaw ko pa iti bay na. Ang harap, pori-poris dot. Ay, nakayo, pori natulo. Di pula na mga natalo na di.
0: Oh. Minay ka na kopya sa haw, no?
1: Ayaw ko po din kang wala na ang koom. Pasupan ka sa ari ako.
0: Mba, mamay na pasusuya at nagyari kasarahan na ito pinay, Thomas.
1: Dito, hindi nga kay di tambal at tampukan dito, no, to pasal na bakas dito nga. O koon ko, dito nga, ina pa di pakaradya pa ha dilad kuko nakaradya ko ya dilad kuko dilad rumedi di ton ko satu tujuh bangsam ke 80 po jadi tinga hal di bakas di tinga i mandur na hayot so won said di tinga na kajadi andi di
0: mhm
1: itina pa nga paingkate paggasu iya mandur hai ngatu ko kuat temu de magasu om setiap ne pegan ya bakas na kot mai man tan ganda hai di tambalut sunudai ai minagam mai hota andur tanu ko napa rumi kot na pa ngone dai kang kada hai dia tu samono na pegianga mai payau pong hotong mangano kamu om angano kalahay mga ngoy na din nakabunga. May din ay sunod ay, ay minagamay mga tango, kasukano nga, rumikot, nagmagano nga ay, ang kagyada ay, o, kalimando. Jadi, yung santa daw di, ang sabon, pupula na hampo. Yaw, nagiging umagala ay, di diri karadya. Pati lambusan ko daw mga gawitit, apata po bakasat ang akoro po. Pinagawa na ayang korop din makaikatigyan din kiri po limo-limo na di akati ma'am sarita ano po dito di nga orkot di diri karadyanam alasi kadimandor ako matindir katamang do kayo to bisam dot koli ang dabay nag moyo ko dito mga radya ko nagi di bakas rinano ko moyo ko dito pakianod tubat hilog kalinikot o di luminan iti lalangon ko kam ano ko ro kalahayom ay may di tasugusa it tanak di bakas kalaw ako nagi ko imalahin naging usali tasunga inagi tanak jadi di na pa imalahin na tuminuhun yun parit kalimandor na at ihapad tingnan na bungaw ako kalimandor po haray watang dat prinsulay dat pasaborang di paritam pasanang di tumintak dahirid manukad di bakas ka nadi na mo'y kula tintak dahirid ngam-ngam ka gumala di watang ka di mandor nga narabok ka nga katipu-tipu na pwede ka di mandor nga karusad ako nagidi di bakas dahil nga pasaralam ako nagidi bakas am palinggata ako diyan. Maman pa lali, di ba? Kasi tampayo uras kong maningab nga. O kuat na dumati mando rin, di. Isa di lang ang daw dat kumadawad mamusus ilio, di ba? Kasi o natingab, di ba? Kasi lang ang dat panimig, di bang?
0: Oh, agayo-gayo ka nag,
1: eh. O, agayo, magana, ti. O, tatas-tatas ko din tumungag, kadi mando nga. Primulok ni kagusig kang kamkul bakas, kampaling data ako kam. Tatas-tatas sa di bakas at maning ablalangon ko sa pahingam. Tatas-tatas kod tumuwag na, tatas-tatas kod mamusus iliw. Na ako na pa, di apusus iliw, matingabaliw ko kadimandor. Ulimin na ni, nagimitigyadi lang ang dimandor ang mga palas na itong makangkabdaon na ulakan. Ah, babasa di bakas ang simbol na di minagibuam. Amo, ah, ugadi na kasuling nga At may ako na dira pa ha, iti tanganak dat umaandila ta sukuro kay na anungay ko dit apat-apat iti tanganak minigidi na di mo lahing kalimandor.
0: Mm-hmm.
1: Yem, irina kay lahal din kasarahan nila din kapani ka lahal nila dali nga ilang mandor at bas pasal na pa kasi magyam. Manang kabuli na dumuti hay mandor, dit mandor ay din. Amo nating abdi bakas dat pangulok na tigang kabdaw kakay bakas hindi palinda tayo riso ang liparit.
0: Am kuri na kuri na giman
1: ang makalagi din matid sa ngirakan na hindi ay kairakan na pwede nga akong kumanalator nga kairak na gigi di pangulok na tigang kabdaw yung bakas.
0: Kari na gigi
1: ibalita nga tambalot na karangong makita nga sangirakan na gidid iridya ka irakan na kan ka mangirak-irak na akura nga it pingulok li baka sa tigang kab palinggata. Simbol na baka kagadi riyam katungalo kung nagidig alimando.
0: Nga nagambit ni maganda kasi
1: ako na nanimal hinit minagido hindi turus alaw it nakaulok na iti pwede tanak apatatanak li baka sa mga nga wilawi tanak
0: aday. Suhatan na gyan, ha?
1: Apat di tanak dot. Ang akoro pa, di gisarira, di gid, yung suka dot, usay, ambing, makuat ti mandor, at pikulo, pa daw minulita pati tanak.
0: Bakas na bagyang aranan dot, akoro, pya?
1: Atok, bakas dot. Agayin yung material, limo na kati di siya po.
0: Kaya.
1: Nam iri na baka kadahan din pa sa pawaluta-lutan dat may pagkapiro maro makita.
0: Tapat kapiro. Bampo si ko kumadya.
1: Magaling na pwede din.
0: Hina ka na tamas. Dua na di hakasarahan na bakas. Baham hitihid, mbati hitihid TikTok tambalot toko kondoring anak harada ado kasarahan posusuyon DJ nga megal dia tempulan nga kuata lain ko kada kau bisa nangan tatuang kumada kayo ngay kada CV posiko CV bahkan akin ng hot ako pasinding dito rumame mentah di Sumandak Kurwak.

0: Bahom nung harap pamalawan nga ambalan kod maramit. Hello, kapisan ang tutuang?
1: Hello, Pinay. Kapisan ang tutuang.
0: Kapisan ang tutuang to, Pinay. Pengkoro na, panang hina.
1: Rumah, mamaris, matihiti sa dop. Matadis sa dop. Misa sa dop. Ang isang manda ka, maris po.
0: Ay, manda, sapaw.
1: Amo, sapaw. Kaya pas kasari tudod.
0: Kaya pas kasari tudod. Ano dia pasusuyan ba? Bakasi ka, suhay mo na dia.
1: Ang gumo kasarahan ko di bakas di nga ay tingkadan man pahat ko ay pasimbanan pahat so ay tumasam ngaran di mga na ay kakamay dat man sudo ngaran di ay suduan ka ay dapur guys
0: bamay na
1: so manampaw amtigarak musim na pumagampo sila pa to suduan at dampuran nga ay magalisun nyo rin ay anat suduan ni nakaring kay so tampog man pia so yan tampog ihit nakakita kaya harakombal kaya kaya nakatampogi ka mayan ka tampogi
0: o tatampuhi kahalad dahil eh
1: o it it sumiling kay tulu ni panawagi panawagi suduan ni dampuran
0: tampuhi
1: kali ako it ngarde it listen na mi tawo nga tok eh tumulod kay at musim na rumasam nga na mani tani ko di hara tani ko oh nako nako nga ini sila sa rawak nako dali sa rawak di ha mai mali siya i dapur guys
0: na
1: asim Asia imalahing kukusay arando wanit it atau mau ita harhetak ngari a haralisun amu harhet it a asilo tap argang tapui atau mau get dapur ges
0: mau
1: dapur gesem Asia mumang siya dit ko tumugan di sini a konsep
0: alas Asia
1: ahar tapoy
0: siya. Oh. Ano na bas?
1: Ano bas mo ito? Orang mo, alaho nga ako, di mo lang kung tumagad at may iduwa it, sagang alam na yun at napurges at pa umanglid kitapoy nung garde umang ano ba si tingkata ko eh mga nurin eh si tujo ato pang ko ay hindi mo siya sa nang ako nga ay mga kita ko eh nurin eh asilo minagayat niya sa nit po kay napurges ni po pa silo eh tapo eh ato mo na pang alaso hindi pa silo rin nga amo alaso nga ay kita nga di tapu ini nga ay tumandarit
0: listen marid de
1: on ay tumandarit ngara di para kanan it
0: lansang
1: lansang ka kili kanu ko nga ay tumam ay sukadungan kita di ikun ko nga tok tumonggod di malahing kun ya kayun hat namin kami ni ba sa pasagan may ko para pasilaho kagurit ijasan at tagod ni tani kun
0: ang kaitom nga
1: at tagod na ngayon ko ngayon ko nori sa kundo mo ay tapa ako ng garni ay makisilaw rin siguro tani ko di nga ay makisilaw ng garni tumbayan ko din karoon din hindi siya tumingkad ko mga utakang kita tapos yung dampuran. Ay, ruma, sinang daw kang kuto, amo, arukay, kalaso, amo magalisun nga ko, mumamo ni siya ko, ano, hala malahing, ano man na kiala, mamo na kung kalahin malahing, may, Seru aku di kesalahan tadi nggak kayak aku keseru. Tadi aku hello seru aku melihat aku ah nanti nemu seru aku di rumah samun dia tu. Kau di penuh kau di penuh kau mensulu di lain pun rumah samun om. Jadi nampak kayak rakan langa dan aku dia lah aneh nanti sem. Nak insya Allah nanti sem langa dan aku di keseru nggak. Kan kau dipersusulkan di kesalahan dah tu musim ini dari rumah sama resam.
0: Erin lagi. Alumis ke saya. Nasili ke saya kesalahan dit alumis sementak dati.
1: Kalau nggak ada keserongan, nanti cuma dulu kayak Eri. Ya. Kuyan po. Irin dari Pinaiman kagu iba customer supaya gue mau sarahan aku dengar. Supaya nempat pisau.
0: Oh, bang. Posisi kau kemana ya? Tapi naik kalion.
1: Nenggal nopo.
0: Wah, ini kena.
1: Oh, ini kena.
0: Posisi kau tempat naik kalion. Ira dega di it apa? Oh, bas bagai. Tumbayan at alasu at konsok ke tapoy da guys. Amara dati da kayo it na kumbal at nuri it mamakad miya kagasid eh. Nga saro ko dat inapot sukod wagod eh. Bay na nanong kakasup dit yan eh. Monsidu pa nga na dati di kayo paparikit da paparikit da suduan. Nami lah benda di pemalugu kay. Bah sinding putih lembus kanda layar jodoh toh mantan di Tommy jadi sutonan sumanda karenau di Jasri Gusip.

0: Bahong balik ke Merami tim melawan Tahurin ada Titi. Halo, kopi senang tuang.
1: Halo DJ, ya hati DJ mengindu aku boleh DJ.
0: Wah, main no ruhai makan toh.
1: Ini lo pati bayi nih DJ nggak pengkat deh. Cerita ada cerita nendet dia semitin deh. Ya hanya pada tu minum pun dat mila makai di. Nah kan kau leges it di samawar kadi makan minyak kadasin deh. Itu menimpun aku di menimpun aku garaja di tahun 72 hilad kinarajaan ku lod abundat kuku hilad no pagi anga semua borong pagi al lautam lagi mas apa matu dia gese di tentak di nyaka gas not jualan dari kadai lembaga diri nama anda ayam saritan apa di pengkai dede. Nakano ako din ako bali ako din bakas na tulon na maay ko di pangalaso ko di ay gamay ko na di tingkalaso ay bakas din amo ko harap na kasarap na ulo na bakas din tapoy di jadi tingkalaso ay ko na rin iradi di minamungul na manok to tinuntugan daw ay talaso. Nah, berisi nabi mati gaya dia, dia kikisah, aku nadi bisa mengena kikis ngawi wulu idem. Anuman, ku di kelagu pasuru bok dahirin di samawar di no kikisah nem. Kaki tadi tengah tambah lu tem. No kura tu anuman lu tinggal sesuai kasara bi bagi alat samawar lo kali tengah tambah lu tem. Masay na kay lakang ko. Kano ako pali ko agudib liyam tunuhay ko na didiriyam. Ang kanti malagi ata pasorob dong mali matigede. Di nga amo ko lagi aharap lot. O kaninda kanaya tapoy didid. Kora di ay samawari na balik ko. Kan ko bagali samawari kagaya to. Ano pa di matit. Double na sumboy di diyam to kagaya matirit. Katingkod ako napad ha mamakay di sa mawari di amit natagak nga di gami nakagas di taon 2000 pamali ako nabid di let dapul gas kapi let di agas kapi dit mamakay tuong niti di ante asa naman di gami nakagas sa jualan niti tuwaran ni dede
0: asa na di kayo
1: asa naman di ay naka ngayon ko nabid di pagintang dahilid, siil dahilid, ikike dito, natukamahal na di, anam na lito, kadi nga,

0: Mumali pa din, ay di milad, eh di mga kunit, o diwalot, mamakay gilin sandirita, mumali pa din, di gilinam. Ang 40 di gilinam, o namali ka di tumasuangam. O, 100 di.
1: Mm-hmm, bam ko rin pa, yan, nadid nando.
0: Ang pag-ano ko na pa din, at kadita na ako, ay gadi ako nakarati at kurya ninyo niya kagas punguran ng lapa. Kibu na matilad. Kaulit ako na pa naghilag kampung ang masindi lampung ang ilan na mata ko lampung at sulap-sulap ako kankum o kabo.
1: Mm-hmm.
0: Pero na ba kadi na hindi din. Yan kong pag-awin din. Ay, so nag-alam ako, Panginoon ako di habay na.
1: Kay
0: Irina do sarita gese deje.
1: Mba hampo si ko ko madya.
0: Ang irado po.
1: Mhm. Ano kana?
2: Apa igingis no penlasak penggaritan pentanam ko di panan penggempi kelungguyan muntok paganakan ko pusan. Otopot mo, pwede ka dan boros. Idupustama, magawit kumasyurga. Idupustapa, home postimpo.

Kaguli kagum yung PDHL Pira-Pil Pinus sa kasalimbahan to ko, kasalimbahan Boros de Sunid Sabah VFM, muntok jam kumatalo pag yung balutan to ko. Aman ko pulang busa apasan pinatad at tango kong balutan ngawi hitihid WhatsApp, hitihid TikTok. Kadi Alexis Dumpil kapisan nata tuang kadi Udeh Roslan kapisan nata tuang DJ Taswao kopyo no kabar senong-senong on manong mulintino kan. Kasi ko Udeh i say i angkol ba ni oh buli masan hiti app TikTok DJ kam Mila Kasari pata dun na po nga nung makimasimbayan kanun nagi da papa ang papatad pason maya da WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turuk walu angkol ba ni siralin kapisanan tatuong. Ang pagulo makinangota ko sinding, sinding pati lambos ko piranggayan, manta di Matthew Iki. Palambos ako pat i sa apasan, manta de tambalot ako ka. Eh, Joseph Patilo, kada ko pisan ang tatuang tadaw kay sa DJ, ang pibabasan, ang nag-iensan ang tambalot, magal ngayon di Julita Magret, Lucy Doyo, i Maria Juhan, Josie Mindong, Inay Rosugud, Inay Amelia Sandakan, Charles Laginon, Joachim Kubot, Julius Pansay, Avitus John Modret, Maris Morudim Gawis, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Bonio, Datu Elizabeth Morris, M.M. Sok, George Mining, Patrick Antang, Florita Kinajil, Inggam Satur, Lajarus Biog, Joseph Colombo, Petrus Quintin, Maisan ng Tambalot sa BFM, FB, ang Makikinaw. Kalasan na ng lidas ng ito rin mo, amyan naging di Jelpi, kung si Kotaga, yun ang kalambos itipasan ko, boros duso na sanong kopyo, isa na iti pamagunan. Adi Joseph Patilo. Pausi ko, Joseph Patilo. Kana panimpun dat jam pamalihis de jam kumatalu diti kinang hak tako kopi ranggayan man tadi Matthew Iki susutanan dat ampunai aku di Mac Rafael Mosios.

Oh, mentok diteruhian dat pongkapasan kakal dat haroha timpu patad pongkapasan maya dat sepid kusung iso siam apat siam kusung turu walu turu walu. Kusung iso siam apat siam kusung turu walu turu walu. Om pasan petilomus mantan da WhatsApp ibagang sage kampung rumin dingin enam oputai ku kasarahan dan bakas kada. Iti na po yung talon na buatan nga asaro ka kita di bakas. Kombal ko koruba onom tinan bakas. Kombal koruba kayo nuno ka di bakas bagang. Mo ngayon no kada onom tinan bakas ko irad na po ginayo. Koy irad na po ginayo sa irad na kapuriman matudo. Bakas hindi patak kaday na po o tidong kada. O pinit pa mabakas may ito tidong. Kad ginaw ko. Kad ginaw ko. Insan kagu no kita ako sa lag katuhawan harot ang agayo harot suhatan ginayom harot naging okoro po kapuriman matudo rin nga insan na minagido yun ti kakadha kasarahan di je kan bagang sage haran pa bagiata kita kagom karakarahan bagia sana ngere ako hukbar eh. Bampati Lombus, pasan man tadi gundahing Johnny Upin. Kapsa nanta tuang DJ El Piro Pilpinus, DJ Dahay Tambalo Toko ka. DJ, si Wato, pampalombus iti bilin ko kumad pipira tapin ayam kamulutan megal di DJ Larry Alansan Penrongaw. Isiyo, hello, Johor. Nagijaj Gimbun, Rosugud, Maraja Kim, si Koyokmen, Lucidoyo, Helen Yong, Yagang Kembadang. Emily Agom, Maris Morodim, Yubug, Ibontoy, Yungkun Gandarong, Abagang Sage, Nagidimi Satur, Sabin Saginday, Tampulan, George Kimbun, Majakong Majuna, Angela Devanson, Herman, Ati Lembusan di, Ati Lembusan na po tamad di Gundahing Elat Tiagak. Janil Linog, Ibagang Sage, Tomas Rugading, Joseph Colombo, kuma nagi di ka DJ. May pagkanakan no, misanan kong bulatan king randat e gisam zeti amo, kunaray tantong bayna ka daw. Alansan natatamis ko nga, may pagkanakan ko yung barakatan, ang barakat ko mantan pinamangon. Kano may toko pati lamuso, pag yung bulatan dati hiti sa Bob FM, damat toko po yung pasi ito, magipason-pason hiti sa Bob FM, isa tanda sa kodong toko kuma di tit salimbahan boros dusun nam nagi kuma DJ DJ ditit radio dusun Sabab FM nungakon kaya ti manakodong saya po nungakon ko tindo nga sera po posi ko tabi ibasan mentadahay mikorohang Johnny Upin nam Lirni Erina John posi ko kundahing dua sinding perangan ku kawago kasanangan ku di Stanley Supin amsu musuh tasinding ditima magampot imanimanon piniampatan di belahana om nagi ikahira.

Mamagang po da imanimanan ang kalasanan dat hamboh takaw na po pengkuroh takaw na po dat narim magusa dat imanimanan nga si gampot na da at bayan ako datigid tulun harhat imanimanan kay at bayan ako nagi dat imanimanan takaw na po nga mantak dat kasanangan sendiri mantak kasanangan malahing mantak kasanangan dat tikid tikid isay na po hipo sarili dati. Om tumbayan ko pasan manta di Angkol. I Angkol ti manta di Kampung Putaton, Bambangan. Nga babay na hila yaw hid Sarawak. Kadao kapisan na ang tatuang DJ Ponsiko kumadika tu kosiwat Palombos pasan ko maya na kusilimbahan boros dusun. Mano ko kusiwatan ditip Palombos pasan ko kumaha makikinong Sabah BFM. Kada to kon alihwa iti boros tungkusan malahing dati. Taririmoh to kon dad alida sembab abarakatan id sawat. Tabi mantad Sarawak kada Angkol. Ponsiko Angkol. Pasan poti lombus manta di Charles Loginon ka di Charles Loginon kapsanan tatuang tadaw kaiso di JLP am nagi tapinay tampalat sa Bav FM FB am tensanan makikinang ngawit sa Bav FM kasalimbahan boros dusun dot sa depon diti tasanong kapia tabi basan berakat mentad minamangon kumadati tensanan kung sikaw di JLP ka di Charles Loginon kung sikaw nagi kumadia Charles Loginon. Har no kadi pasan pasusot di bagang teh ponsi kau ta gumo pasan no gundahing intalu aku karait mikod pasan no kasedap ta gundahing jeniupin kan ta kemayan da iti pagulo harap pa pasan dat pinatad tambaluting nga makinangot ko pa sinding paingan da dia manta di Marlini fan susutanan dat ada ado kinoompusan mentadi Muhammad Faiz Omar.

Muid kakal agarasti kita daw, mangarajak karaja idualay da pahal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, asanong laponga, mamanaw mantad po narangan kurita kumat tupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapi midya karaja, nipanaw-panaw, mangulut file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

0: faham tilambusan tako dat pangkapasan palambus kalansan anda at kabalingkangan di dat tuang bayna pasan mantad tambalo tako it minanti po.
1: Hai, senang totoo. Sunungot ko di ano napapaganakan no eh jali na kubit mantag ko tamarudo sana ko sasanang ko dinam paglubuhang kumadi bagang sagin sana ko sasanang ko do ang kumadi dyan upin kung sikaw to nagwewe makad manhak had pasan sasanang ba't hiting arumasam kumadi adil malik kumadi sabin tampulan dari kalion simsan jimir datu majol mahap oh iya ini tu ingka singkat di masa hati di jiham makyano ku di sindinggi sopin gurani tanah kampungku kampung sungai kadi tu kerak-kerahian di bagang sagi nak kena sana ku dat sesenang lain ku banyak kamu namun tak senang lain ku di bulu ha
0: Oh, masanang nagyadi lain na jalina nga aw dati atong baya data tuang baya na sinding pinakyano no pengkura po ang palantokad paulo dat itimpod tabantal ka. Oh, suay ko pasuraton at pasan mila nagi dat manti po angkol ba ni nga nugari aw nur om naruan kapiyo manapigon suhatan harap pa sa minit kantang aw mila na pamparanghan ko na kayo sinding amo olon ginawa ko manta di Priscilla Rimland.

Baham apagulo dat nerih parango kod sinding pati lambus rohian ako dat papaila diti pangilaan koyon datawan pinalabus dat kopisan meteorology Malaysia mentok tadau suap papada menam tulan ko 6000 dun apada menam dan kosoban rumah sami di pira-pira kayanan dan sedepan tangus meninggoro di pira-pira kayanan idwata sponsokid susutanan da dongot tuang kan lagi matangus meninggoro di pira-pira kayanan idwata sponsokid ampabas da tesagit na pengaduan hapadam taluh darjah celcius ampabas talasu taluh hapadam apat darjah celcius tapi dia kau dah menanti jam kau hapadam misal limun hapadam lima minit tata tuang manut kemendah iti padiha timpuh takod magi rumah-rumah data tuang baina insan po menang konsi kau kau kumada kita insanan it auli makin awa salimbahan diti giso minda da pupusan. Ampun po ngayon na kayo desuab nga kalansanan data senang at kapapanaho. Ama senang kadapan data tuang bayna o senang nagi ako pasikan. Sinig na hurin na pagkone ko nga langad pati lambus manta di Selvin Selvis to. Ino ko po tambalot ko nga we aw dati iyo kayo oritan data resay sa data tuang bayna di ngaran na kayo akada ko kaos ka. No nga sa kabalingkangan tadaw tatuang tadaw katalo diti kawo dam turu tulan ko onom 2000 dun na pudam onom insan po kapag ruba-ruba to ko maya ko sa limbahan di ko sa limbahan bros dusunit Sabah VFM mantadila hina ko pedamot ka piruba ikawago mantadho LP Rapiol Pinos bye bye barakatan to kada terima.

O sonong bo? Kanao po ang daso toko kasanangan mantat kina pemerintahan sendiri. Tamangay toko piludan, unsubo toko pisan, yati tumungkus timpo rumikot.

hula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ragula ang ibitra aruwal kencing manis pansor nulumbak asawat lomok nuinan ra ararayan am kerusakan nuripon. Hitu tulu vaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa kasuangon ang inum rasungoy ansap karuo sa sandok teh, gula, kulyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir no sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula, kapuam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, ang iwetra inan apihah.

Ozodi, Jem Sham, tapi ko nga vi, ati ko pusan ko, mga vita ko, Jam ko, nom, padomi, sa minit, ang usapari pa kunto ko, tumiyong busto ko, doid, kasimban, maos ka na saan, na biyampay, Ozodi, hihingon, mantok diti, pumsi ko, do, ginawa do, ng sabab diti. Ozodi, genuine jealousin, ang puno, zono, kasimban, was ka na saan, ikot, minasi, oswaw, tumay mo.

Gumina vo diao songhun kari alvenigo alden alfonsius regongavi tong bi dapai pia paminito mau ngau dio zu abalopogun mahapas bodot abalopogun dong subability om kiva de pia kepaihan suang hamin do kohombusku om tumi hombus na pomi pai nagai de kesemban bos kedazan metok do mengiho do pemponu do kepaihan da baino. Gumo tapi na ida song uwat nati ingko nati mintong teko kanu makinang order radio maza do online iti supaya ko maza do online yung mundo zo abasi dana nung kiba do i telepono pia vita vita zo manok bawa swato date app store teko Huawei store teko Play store iti kozon do RTM click diti. Wi pada timpo bayno diti to mintong diti pihavanan nimbul sa pamagunan iti kasabana sa pamagunan o mazad na diho RTM no o kano papati hombus iti kapakitanan mantok iti pihabanan nimbul sa pamagunan iti jadi may deo zuh tapi ko ngabi mazad na download kamanay mazad na telepon na piyavitovit ninkuwa na po dahit kulitang buli nagi. Mari azu download dino teko pagano kono do dino RTM click dino okito dino sabiabi ina om kanu lagi makinang order radio pasemban bos kada zano dong subab di most bos do dite di miti hombus maza do RTM click mi hombus tako bago do momohis kina bomen pai hazodi zimi poli kubot tamangai kebosian.

Kapayhan, so ang amin kumataho na palititi pa rin ko nga vi, nga nambit na gay, manta di Randy Bin Joseph, da manta at Kampung Kolam Damay Luyang, da Papayho, da Dupogun, i Linior Bin Joseph, di jam kapat, padam si Zaminit, na minsa da di kaniyap, kapadam himo buhan konom, da reho, idamin pungusapan, likas. Manta daro kay dan diti maano di papayho di sabiabi paganakan Sarabon dai nambo na pod sa ngizon sabiabi paganakan Julian Chiu dai nambo na pod sa ngizon nam tapinay wali som kinabangan naging abi dai so domit somok to apo di na ihan sungian hosoko na tinani tong tiagak Linior Bin Joseph to mandat pod ko ikatan di sonto binoyho. May at nahinasan ko sa Diyos, suguto ko, kapayhan, so ang hamin ko mo, taho na palititbre ko nga, vi, nga nabit na gay, mantad di Randy Bin Joseph, do, mantad Kampung Kolam Damay Luyang, papayho, namnirpogun, i Linior Bin Joseph, di jam kapat, padam si Zaminit, namin sadap, di kaniyam, kapadam himo, van konom, dariho, inhamin pangusapan, likas. Manta da kaya daniti, da manu da papoyho, kumanda sabiabi paganakan Sarabon, sabiabi paganakan Julian Chiu, da nombo na po da sa ngizon, tapinay, wali som kinabangan nga bidet, sonomit somok, tuaw pa din na ihan, sang yan sa ko na tinan, tungo tiagak, Linior Bin Joseph, tu mandad po niho kay katan, diho sontob Pinoy ho. Kapayhan, so ang hamin na to, Vino, diti, tapos ko nga, V, nga nambit na gay, mantad di Verus Jones, do mantad kampung sa Bandil Papar, pinapoy ho, damnidupogun, i Angelin Homponong, di jam, padam duvo, dumong padam si Zaminit, tangadaw, di kaniyap, kapadam himo, buhan ko nom, no di ho, idhamin pangusapan, Queen Elizabeth, koduvo, kota kinabalu. Manta da do kaya dan diti, do manu do popoy ho, kuma da sabi-abi, sinakagon Homponong, da nombo na po da sa ngizon, sinakagon Joachim, da nombo na po da pa ngizon, om tapinay wali som kinabangan naging abi, da sodom it somok, tuhosokon o tinan itong otiagak Angelin Homponong, do tok tadaw subab, tadaw kotohu, kapadam tu, Wuhan Konom, da diho itkabangan kampung sa Bandil Papar, nga pagoy din no, biton po hay da tinan itong otiagak, kuma dadeho i Chapel St. Teresa Charles of Jesus Kampung Sabandil do jam kopod do dong subab moy do tahinasan ko zodio zu sugutoku kapoyhan suang hamin na tobi na paliti tabray ko ngabi nga nambit na gay manta di Verus Jones do mantad Kampung Sabandil Papar na pinapoy ho, damnidupogun, i Angelin Homponong, di jam, padam duvo, dumong padam si Zaminit, daw nga daw, di kaniyap, kapadam himo, van konom, na di ho, idamin pangusapan, Queen Elizabeth Koduvo, kota kinabalu. Manta na daw kaya dan diti, damanu na papoy ho, kumada sabi abi sinakagun Homponong, di nombo na pada sa ngizon, sabi abi sinakagun Joachim, di nombo na pada sa ngizon, om tapinay, walis, om kinabangan, naging abidat, sodom, et somok, tuasokon tinan di tengah tiagak Angelin Homponong do antok tadaw subab kapadam tu buhan konom na deho itkabangan kampung sa Bandil Papar nga pagwin ni Noviton pahay da tinan di tengah tiagak Angelin di no deho it chapel St. Teresa Charles of Jesus do, kampung sa Bandil do jam kopod do nga subab ingka kaniti apat kapayhan suang hamin.

0: Hey, ngok ko yan ay
1: Ah, kayo ka naman tumamay. Hujang bo, hujang.
0: Yaman nun ang edem, makaaw ka po na diya.
1: Ah, hujang ba mamay, hujang.
0: Nga ano ka gaya na sa nganak ko?
2: Uy,
0: muhi-muhi ka na o.

0: Hey, kung ako yan ay diya.
1: Ah, kayo ko naman tumamay. Ujang bo, ujang.
0: Yaman nun agad yam, makaang ka po na diya.
1: Ah, ujang bo mamay, ujang.
0: Na ano kong yada sa nanak ko?
2: Uy,
0: muhi-muhi ka na o.

It pun no bambangan kadi. Hozo di tino di tebrek wong abi. Hozo di pita Jupiter bensing. Tapi pesian ku matbring abi do mama so mintong mazada TikTok det sabab BFM. My dear zo pay hango TikTok dino om tantu na do nuan na zikoy do tanda do like om tiko tap tap tap dino do ng subabin yon. Kono ko subada tambano ng subaditi tantu na do ako kuang dati ko kalpa do masami pipio kine zonon nga dito ko subada talunalun ng subaditi mantaditi pakazan kumah dati id kakadazan tagazo kota kinabalu pipio lahan na bubon ng subaditi hobi no dati jalan putatan pakazan kumah dati id Tanjung Aru obobo pipio lahan medino maso todon magu kibado pipio lahan naminan tambahay tiko tinutub da donong subabiti day lahan day ponong lido tapi ko nga vi lahan na ponong lido pakazan kumada day ti id kota Kinabalu mamaso obobo kozo da donong subabiti omingka nagi day jalan pintas pinampang day jalan pintas pinampang damantad po do dadaiti id dongongon sosono da kulita pinanaw da kulita da nung sebab diti mahobi na pagu aday jalan pinampang papar lamah teko jalan pan Borneo dino babasi lahan dino ausong ko boboh nga sumuang dahit pinampang teko sumuang dahit dongongon mamaso boboh omingka nagi lahan dadaiti id pakazan manta diti jalan ail Jalan Kolam diti mantaditi hospital teko amin pengusapan mesra Bukit Padang dino abobo ko zo talun-alun dong sebab diti hobino mantaditi SMK Tunfuat Taman Tunfuat diti abobo talun-alun dadaiti id lahan lahan Jalan Kolam minintod nga abobo ko zo talun-alun dong sebab diti pakazan kumadit Bukit Padang omingka nagi sumusud pakazan Jalan Kolam pakazan kumadit Kota Kinabalu day jalan Tuaran tapi ko ngabi diti atoning diti lahan diti teko Jalan Tuaran Koiso diti penong pogadan ngabi mugad mo sikul dong sebab diti day sikul ngabi day totoning SM Santau ngabi dino dadaiho gisom dadaiho id SM All Saints bobo ko zo talunalo dino day Jalan Tuaran law mingkop mga day lahan do Jalan Tunfat Steven teko iteluk likas dino ausong ko bobo nga osonod pa manaw mo nga bobo dadai ti id manta do Jalan Tunfat Steven na pakazan kuma dadai ti id Menaratun Mustafa dino abobo talunalo na dong sebab niti gisom no doid Masjid Bandaraya dadaiti Jalan UMS ausong ko abobo dong sebab niti nga pakazan kuma det Kota Kinabalu abobo ko zo nga mabus mantadop kadazan taga zo Kota Kinabalu abobo dadi ipipio lahan niti kanu ko kepihan niti hobi na tepinay ngabi ni sumuang day kakadazan taga zo Kota Kinabalu pihion de zo lahan do nombo kabasa do kukuang nati abobo do dong sebab niti kyo di na bagya do dong subab ti kinung subab pa pogadan ngabi at anak mugad mo sikul do dong subab diti unizan ko si Zohazo di Madius Joponi tanak mo sikul

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nakakina nga Turki, itang katahu om tumandod mahik pihabanan sa sawaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria, minandad gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti, kumainsan na gitong nanod, gitawin sa ibu sa mga tustu ng pramapat, Myanmar Republic, Democratic Congo, nga minandad himong pramapahuton. Ano ikagazat, pagun imaso misangot do bayno Iraq, nga tumandod kapas patngupaton.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

tumbasaan sa do kakal pa do tapinay nga vidi na nga namintong do sa savan sa pamagunan iti mimbul iti tiboy an mimbul sa pamagunan sa savan sa pamagunan iti tapre ko nga vi babay ni umapanaw iti mama so mapanaw iti pihapanan iti Saudi Arabia miyampay iti Uruguay iti do babay no iti nakapagu ko so Saudi Arabia do nakatumpos do iso goal kumada di Uruguay iti miyampay nasuang di Abdulela Almlamri di minute ko apat nga promiso di ko sadap tapay ko nga bi jam kapdam duvo do tanga sadap ay dumisi suba bo Piyabanan, may pa'y pagunspen, may pa'y da kebet. Nakupibagal, may pa'y da ISO. Gold tumpos. Di min susubab di bayno. Di juwang habi di jam. Jam ko tahu, da min susubab iti. Piyabanan na pagun Sweden, may pa'y da pagun Tunisia. Tinimungan do Group F, you know? Nahantoy do pagun Sweden, di mapay na katumpas do Himo goal. Miso goal damantad do Tunisia. Goal pa nga pidi, no? Nga natumpas, pinatumpas di Matthias Schwarzbert, Victor Gokeres, Alexander Ishak, Yasin Ayari, minute ko 2, minute ko si Zam Ngopod di Kosovo Bayno. Mantap di Tunisia. Pinatumpas di Omar Rekik di minute ko 4 nga from taho. Himo pinatumpas di Sweden, iso mantad di Tunisia. Nagi iso abal kokomoy nagi di montok di kaniab nagi tapday ko ngabi kakal pa do it group teko mazadi titirimungan do e diti pihabanan do miyampay teko pihabanan do ay pagun Ivory Coast do miyampay Ecuador do hantoy do Ivory Coast do miyampay nakutupos do iso goal kumada Ecuador. Nagi da timpo diti na po kita da manta da tinumungan da group E na po nga tinumungan da E kapagu ko sa pagun German da itang ko isang ko dubo Ivory Coast tang katahu Ecuador tang kapati Krakow da diti no vocon diti kompos ko magupi pio kokomoy da sa saban at ikaw piboy an mimbul sa saban som pamagunan diti tabre ko nga vi da sebab diti namat no momohis puta ko da ginabo at pre ko vi may hozo da ko ni ko da dong sa posisi pon no po kadi Severia MJ Tunggolo omong audio zo hozo di Aloysius Mujilis oi Maria nagi bay no susunod da it ko po si Zon di Justin Tadius kasi ban bos kana zan ni ko binasi oswa utamay mo.

Dabay na jam ko to himo brami sa mini dong sa pagpugon to ko di kasupa bago di bay no pinyavanan ma miyang pay do pagun Belgium om nagi pagun Egypt bre ko nga vi na kopi baga ino do iso pi iso tumpos di no dadi ina po matak do Belgium na po ditney nga pino pinatumposon di Muhammad Hani that minute ko na mo padamanom o mentok diti Egypt pa diti nga pinatumpos di Imam Ashur di minute ko dubong opod.

Oo, kakalpo mga panaw bago piboy ante ko pihavanan diti Saudi Arabia may paida Uruguay nakapibahagado timpo babae na diti nakapibaga sapi iso do nga subability sapi iso do i Saudi Arabia may paida Uruguay ni Saudi Arabia na pinatupos di Abdullah Al Amri di minit ka apat nga bramisa katutumpos wago da Uruguay da goal da yung pipe na tumpos di Maximiliano Araujo da minit ka bahungopod ito na po nga kakalpo mga panaw aw no hay da mupusan ino da di apunayhan da isay o kahantay doon na ito nakapibaga kakalpo doon nakapibaga sa piiso do babae na din day the timpo diti the jam ko si Zam do dong subab diti preko nga vi miho ko do mintong maza do RTM click do dong subab diti pihabanan do pagun Iran miyampay do New Zealand do dong subab diti day pihabanan day tinumungan group ko teko group G jam ko si jam do dong subaliti dadi kumat pengabi di miho do mintong dan nembono po lahan dia zo mintong ngat mo sa RTM sebagi do pinay magon do montok diti tapos himbo diti pagun teko sasaban mimbul piboyan mimbul sasaban som pemenggunan diti do timpo baino kanu ko do magano do RTM click montok do mintong do miti hombus do pompus diti pihabanan mimbul do sasaban som pemenggunan. Iti no piboyan motok di tadaw bay no kasubab di bay no odo nati o pihabanan na tadaw subab pas diti ko hombus ko tapi ko nga vi bay no kinangot ko po hozo to hozo ko kamoy tay ko to hozo motok do manak de zo ko po mohisa niti ongo de zo hozo di pidi kanay joget nan sakan di mamay pason di na di soldia sungyong bay no kinangot ko hozo di Stephen Bito hangadon diaw